0: ki shuo ni la ma tang zhe wei gar ngai ta mar ge yu ba tang. San bie shuo ni la cun duo zhe mi ki ta zhe ge yu. Cha de tang jin tu mi li ka ki mang zuo ji zhu nan tui bie guo xie ge di. Di ji dian bie cuo war du lu pi wo tang mi ye ji chong ga la dian zhi xiu yu. Cham du chong mi, cha bin ki. Nga cham du ru cuo ge ni lo zhu ge zhu ge du. Cham du ru gyun du qin bu chong du la cuo ngu ni ni li xin ya tu zhu ge du ji su ma shi. Chamdiyo chungmi, tsirin hiong chukye.
1: Ngozi ke jeku ke kati ke mongsong chowa ke nandra, dana yin rolaan thongni nandra, miri tundri uwa, kanchi tani yaji yamu sungye, dana kuwa mansi ke che yamu tamu ri tenki, jeku la kati che shuwa.
0: Redin ki mege chelu denpa shuwa chi bie chengbu ni, sadyo puchu su, lepchi mege la chang bie cewa yinba tang. Changmin, rilung chuta tang, ngarsong loda yi bangpu che ni, Leojin Mege, Domjur Ngatang Gebatang, Mima Dela Kwebe Mundun Shushin Yubshe.
2: Jinta Jube Ciji Nila, Minam Ki Cheta Minja Weto Ne, Zhongu Sab Unye Ne, Lo Duju Dundun Khorwa Dendri Shubri. Jida Minbe Nintir, Sagubi, Hasa Chonggi Ki Pebe Kimzang Shik Tukyo Ne, Minzang Ti, Gedun Dongzui Jinta Shubri, Shamla Ti Gwar Ki Sengju Shukin. Gedun Ki Shokbar, Gangay Tamar Sakyang Shik Geyu Te Ne, Tase kumbun ta di wiki chungmi nyejun ki loma yunkyong chebe kumshi shik tukyul yupri. Nyejun ki tirin shokwa geta sab chibin, geta jintu simna gajubangmi gichung shisungpri. Gedun ki shokbar nyejun ki tadong, chinga medo suyub nyene chumjin nang jikshum che yupri. Nyejun ki tirin shokwa chinga medo nyene lopchi mige ki chunggar la dinti shibin, lopchi mige domjo ngatang gebe mundi shukyin shisungpri. Giyin ki lele shu ne lo sumchu zam chinbe nye jun ki lop chen to lo mo tsor geji ki tamgyu lingwa tang kim to rang nye ki putang geji ki tu nying gwar ling di geji ki sabun chukgu sim nang jik tab chik yu. Sargube nye jun ki pun nye gang ki kyangwe to zhungu chilo denpa shu shibe yin zhu tong yubri. Nye jun ki po suna mong zha ki tirin ge dun yin zang denji chun chi to tirin shu gu chib yin ge kham nga tang ge batang mi ma deku yungwe mun dun chun chi yin shi shibri. Geji ki zewe chukwe kimtsan dingwe ne xe na, ge ta ni tui jing gop dingchi zan ma yinbar, mirab ne mirab par gyu zhu chiwe geji ki zewa yin la, sa tui mang cho ki mi ge la jangbe zidong yang yin. Nye zhun ki ama samgi ki, ge khom ne ngan zu genchi chor dato ya gu nang du, mi ge dom zho nga tang gebe mun du shu gyu yin shi sung kri. Nye zhun ki san da nam ge ki, ge khom ki ge jing wo, gen gu yun gu cha denpa tang chi bu ditang yin wo xio shi sung kri. Nye zhun ki pu suna mang zha ki, Lepchi mige domzor nga tang gyeb tang, mi ma dikui yungwe mundun shu shi shepri.
0: Gyedun rin, rang zhong gi, dianzhi chi wun na cho biwa tang, miri ka ki lechi mang cho cho, zhe xi cha yang cho, gyedun nyam du su di, gyeji gi zewa simu chunbara che yub shi. Xiamla te gwar ki san ju shu yin. Laza chong gi le bie zu kang tu, chi bie lo ka mige la cho xie bie gyedun ki ju dun zuwe bie lo chi gu bie xin yub shi. Gyegen ki, chi bie cho ne chi ti, Bielo tang tun zhe su tang nyam lin chebe, tsangma ka su ru qenpu chung yu tang. Qeba su, shuk bu gik su di, tu jin ki min tun cun para che yu shi. Qegor shu kien qeba, qenpa din zin ki. Lepchi mi ki dom zhuru nga tang gebe zhe si min tun shu yu yin shi xe pa shi. Laza chung ki bie zu kang ji zu le tun pu le tun ba. Cirin zha sang ki, qeba su ru rang ni ki gawe bie tip lo tu ju ba tang, pa ma tang pu zhu nyam gu che tu ju di. Chong tu ne, geji rin lu tang, mi li tun chi ki lop su gyab di, kwan zu geji kim xin ki ziwa ngar we sab du dan yu chi suma shi. Pen chong chi bie pen di kang ki, ge tun tang, pen di kang zu bie chen su ni mo, pen di kang ki jibu cang me ge gar che nyam tu dan yu shi. Lo lin ka zhab tang pen zu min dun shu we chu, jibu cu tun nin dian bie tu dun shi ga dong che yu shi. Pen di kang ki jibu ceba sirin ki, ngan zu kim cang chenpo di ni ziwa tang chu ji dian bie kim cang shi ki. ngan chui chu tong tu chunpa chu khen ma chi ba che di, ngan chui rog ram nang khen chui chi lian jie tu ba che ju yin shi sumo shi. Ni xie du ma ra, sa du chao kang sa ra, zhe xi cha yang ki khen xin, sa gu ka ki, jue dun zuwe che gu na cho bie ni, ge dun su yu shi. Pen chung zi zi kang na, khen dian gu li jim dun che yu pa tang, gu li zhe zhe le, tu rup ki pu gyur tang, zi du dian bie cho wa chun ki yu shi. Xi lim di gu ki, kong to ku ki dang yu jik zu che di, Sarji Shimju Nambe Lopchon Cheba Tang, Jirda Mingbe Lontar Chinti Cheti, Bebun Yarchun Ki Simshu Pitab Che Yubshi. Chamdo Chongki Rewchi Zongto, Lemi Cakshie Gyakao Ki Chowa Dawe Chego Bewe, Yuti Ki Mangcho Tang Yugowa Chue, Gyakao Sekin Tu, Gyedun Gadon Che Yubshi. Laza Chongki Chengguan Chu Lingchen Ninchun

0: rang zhong ki mang cho lü zhe ta zhe zhen lü zhe ki ma la ngar wei pü sum cho tang yue rang yong zhong lü zhe tun le ta di che sar bi to dam ti ne sar bi ko yi ko zha ci ni den da ki di lü zhen du yong ki che xi tor ta xi qiong qi tang yue ge dun ki nian sui rin zhen du nian ne bian zhuo le ti gu qi bu ta gen kang ngun zhuo ki du xi dian bu zong ne zhe bei pen zhong ta ki bei pen zhong sun shu dian bei pen zhong jie ngun ba qie yu ji sung ri
1: ཁྱི xin zhu tun zhe chen zong yabu chung o tang, la zhe cong da yabu du ni, chong ji te yong ki shi ka ki ken dien xin zhu tun zhe ki chen zong tang, ngak to gor chi nye tong gya lak zham chung yu bi. Mang cao bo bo tang, qi jo la gong men yi gyur, tun zham reng xin ki gak zhu chung yu bi. Nye cha ra, mang kam zong nyam zhi nyan zhu dian ni ki, ji bian ban lin tang, nye lam ki sen yu ru gu bi che gu bi o tang. Che gu ti, xiang nga tang sen zin chong zu jiong la yi ni, re mi to, mang cao la bar di bo so che bo tang, mang cho ki ga wei zum dan le, tu rab sa bie xi ling mang cho ki ji na tan tom na ngun ba la che yu shi. Nye zara, la ri zong ki, ji lo nye dong ya min zha zhu lu, chen zhe qi nga ba tan, chen zhe qi gui mi ne zhe nu qi tuan zhong dar che ba tan. Zhong dar to, sa du di zu so za tan, ne yam ngun go, xing na to dam so la xin ne zhong dar che bie, xi ling ki chen zhe bong ga ki qi le chang zhe to ru qin yu shi. Nye du, zuo gan zong ki, le ji le su gyok zhu qie gu bi wa tang, qie gu ti ji rin cai la ji li xi ca dun yue jin, mang yong ki le zhong tang si ju zhuo zhe, ji bian ku liu song jiu qie qie bie tuo ni, le ji le su su xi tang du qin bu tang, le ge nun shu chong zu qin bu ma se, le su nian gu gen song si qu zhuo zhe qie yu liang, gui di tie bu shi. San bo bu ling ge, tian ti pen zhong san ju nian cha li qin ki zong zhi gen gu wa, zhe si lin la tang sun nam ting zhu la, xie bi xie qian gui nan ken, la gu si lin la, zhe bu zhe sun nan ken, sun nam zhi xi la, nian zhun shu ken, ngao yang jian la tang zhe si lin jie yin, tian ti pen zhong san ju nian cha li qin nian zhun shu ca,

0: Dan yikinal nyarta jebe chala nyun chigo minbe taba chikingan zhu sunung la chikil soba nami taba pichu tanga ka chala ramanda changlo yikina yu.
1: Los.
0: Tinde chi yu tu zane kasore jima cha changla chiche.
1: Ozi.
0: Yikinal le tabe shugo sukanga lao chama tu yara chiche.
1: Kaka.
0: Tata ni kangan chishu tu zoga resene yikinal chala tu zo kanglo chichi nini ma chikpa Yitagan sha cha cha ti ti ti ri ping ti ri se chi ki ti so ma tu cha ka nga chi mu tre te yus an ti ki na le cha la ka chi ta ma re tang ku ta pi ki gyu yus ke yo ma re te le ti chi ta chi mu yi men ke ti mun zi cha an ti nda ya ti sha ta na ka so kore chi zo kan tu mi mung ku tu nga ta yi ki na lo le mi cha chi cha cha la ka nga ma mar ri se ki nye she tu ma so yi ne cha la ti ki ta ka so kore ko ye chiki sotayi nanda, tiki nalok nubi nanda ti gyachi gyaki takwa sokre pangda ma son tindeke ratu tu zan te te che jimangu chi tu tu che shayu
2: dante ngan zu dote ngolo shamdu kangi nangi zhengu tike ge ngan zu tungu zhine ge tine panzu ge nubuji insine se chogre is ma se be ane dante bebe ngui lukyu ka na panda manguchi chantuku yus
0: ta mise ki tatso kare tene maoba le jawo sinanda susi santu sinanda tatso di kare tene maoba le tiki tante wune chashan mi kerichi ge lege tinde chi chi tu zamba kange manguchi tegi yus ane maoba le ta sishun ke rinu kwanbe Kuego yubu ta yamene tindachi le ya nyarza cha cha mawa pala tindachi nambi ne nga tindachi kita chik takchi kyun cha mawa pa tindachi nganzu pepe ta chik ngulo ki shamdu samur pala pati shebi ne nga re tindachi kita nga re litu priti jinyan dube chik seminal chik kato re kazonda nine Jumane tile yakto yakto yome yasda rodi yins. Sumne chashane da jine kangen shibu tekis benjo inan rala dva kachige da mien ramanda yorba
1: la.
0: Kachige da kan shetsu di kore sanen sishu ina dinde chige chale menro zan je dus kore nedan dena. Ine mi keri chige chagan rudu da kachige go junze hama guba dine ka jumanju shayal soba. De yamaje. Ti mikirga sunyore, ku loba risigin sende, ku chichichiru, ku nyonyonyore sende, tinde shetu mungu trechiche, kange mungu shivu trekis. Tinde chilo sundu zamba, kikuga ya shebi ne, kasto ure ta kinchi tone, yarun rungu metro san. Tinde ke sanju tinde mungu kukis. Kesi mikirchige nyaba chashane, suye di mikirchige suyabre tele di, kore kaso kore lukyu ngane che shabine kanglo ke tona che che dek tarimu kumbe inanda tikanchi tona dhiba che kya kyo ro ramna yenge rao chimbu yus nganzo che ta zoos kaso kore degiti che ne simshu sinanda la rao sinanda mi yu sinan zo che shu di susu tsegangi legi jidan sinan nedan sinan di karche luchi tsinji ki Tāngla, līkyū pīyō kī, mīyū tī yīs. Kārī shūgurē, lō tī yē nā lē, tā kāngē, sēnā chīk mōngu tēshū tī lē yīnē, mī kāngē tī tēshū tā chā yūshā nī yuhē mī tūgā, kēsē chā ngūr bā. Lē kā kārī chē pī nē, tōl yī gāng pīyū nī mā chē bā, tā khā sā sē chū chū tūn chū chū yūng mār bā. Tē tē nē tā, jī nē, kārī sā nē sī shū yī nā tā, kāng kē tā bā kē tā, Ndroyo pe legu, budi ina nda tsambaka ka kyaibyo mungu nanchons. Ti tene nga teril shashanindi. Ta nyudu, nishu tatu ki ndao nga pe tsepchop kya yunga ti, manzu kyechi shamdiyun kange tujinti. Ani nga la nguni shashani, jine kane tunji ina nchache, teri ti tsundu sene nda, di kyabdaji ya di yahushibuchi tusuns. Ta kange uji ta, ndroyo pe legu tsangulol. Nyi tabu ne tochi chi shu ju ta mahu bali mutu ne 야주로람 강아 가만나로나 슈기니스 아니 토체나
1: 지금 사이에 그라지 부산티다 문주용 뜻이 뭔데 신다길라
0: 라라 토체나 사이다지
3: 생글랭게 콘도 센트바티니 변종 농티 년체레고 벽에 되네기 사르고바 치린 둔루네 비웨 접업 생기로 고주투 중회 링의 방주기 뇌로르 닝베 세웨토 시크베 변종 덕등 뇌로르 샴등 관계 군지 다시 핀조라기 뇌로르 닝바 냐르자 체리 샴등 강주베 루주고르키 난투 메자테리
4: Tudo sabe, Dungu y Kumja, Dineta.
5: Zido Dembe, Penjong y Punjul, Dina Se.
4: Sanguru Gundu Gunjung, Sangur Ki, Pantu.
5: Sanguru Gundu Gunjung, Sangur Ki, Melo.
4: Tadaki Ki, Sansi Badini, Penjong Lungting, Yenchen Leku, Huwe Lungting Ki. Sanguru Chogdu Lise, Sanguru Gundu Gunjung, Sibdishi.
5: Singlinge, Shamaya Gojutu, Dunduki Sadoro, Tumbuble, Gundo Tawa, Shikube, Purang Gunjongi, Turub Sabe, Singsumle, Tundin di Jubekor, Nijun Shuyin. Singanamato, Talutuntu, Purang Gunjong, Dunwita, Sishunki, Tunchen Shirimi Bata, Zudu Shiri Shunugibi, Shinjobe, Buparamuse, Tube, Nebu Toshane, Singsumgile, Tunkala Gudi Dindi Danyu. Lodutu, Punjongi Singleta, Chongsipki, Benjur Korku, Dinto Yarpichune. Twinki Dimbutan, Yungbu Power, New Si Chiwa Jeki, Number Sangbong Bata, Single Dobjenta, Chong Sip Zeba, Singbu Chubu Jeki, Jicha Yi Wonki, Number Munshin Yu.
3: Chamto Chongiri Dingjin Zongki, Subub Tuatang, Treze Mawa, Sessing Tatur Tu, Neva Jay, Tenga, Tegara, Sessing Debara, Nimjuku Yu, Teji, Singa Kuyu Nyobata, Sedu Lexutonwa, Chu Trinjunki, Singju Tembaso, Sessi Tawe, Singa Ribdan Rimba Yurgui Cheba Yu.
6: Tajajikdu Yukjitang, Singju Tegara Tongtupe, Tumbab Dembe, Singar Kuru. Mingye para, rimzi gyamna tseshi towe singa muuti shibgen ngabchun ngayangat chumbata. Duri debkyu muuti sumje chumye jiksimba, redibki sadung tadoro riri yukji tunli singara kyuriyobari.
5: Zedin zhuso ti zo debkyuru tujin, sadu cinshibo mirabne mirabki gyuntu galgru chedi pune ang nidong ta, pune ang sumdong, Himalaya ang nishu zesumbaso, tundo ta, dogo negi naga saba kaji gisin chedi negi naga sarji la gyuntu gudi danyu.
6: 孙尚提巴马塞提为卡爹杨当心让中期孙尚科斯普托杰多罗明队南北内队塔上监督前的队队孙尚团结塔行囊药剂了团结罗军队当内孙尚推长车东忙不罗切巴的切语孙尚了特东库克桑布塔切特桑布念头团结切心行列出借金期列入军队卡爹当内爷嘴起初穷的动画塔团结给列去切入当月
3: 推进度三界旅角塔将到外国村村所行囊药剂了这几对钱呢行列团结切巴的三分行杆等呢热我那么的嘴边陆局就只玩的规定当月塔路村让中级老局的团队卡吉西日一片街塔车里米巴拉拉滚地中女的当心将用苏林这间呢天天团队去做街塔行列停了间期别顿区街停了行列团队领主机行列团队多起重点送去双节中语
5: 蒙西塔明文白读书点别看点点书那么长卡几期母体吞论恶顿塔偏着七路当心宁之重机甘么行列修东东日日修米呢罗列给南北文王大将操别那个军队列索东瓦塔出旅途当列索东瓦大将老子推过仓途东瓦这些的行者东日吞巴的开明文白读书恶顿几个月
3: 记录你多你学这种老人稍微吞不给吗吃松来给我谈你儿更用不过去给去开始穷呢创世他的给了第几点别归宿给你切没把人也不是来南沙巴汤汤南沙巴行列团结冲着了帕东沙巴队经你外路线人让中间你们来看汤行队铁东街松的这位切当阶梯行囊汤母给行列团结铁东康的装备行着把了亲戚国家呢查到松顿起偏不投入
5: 中央了明年三年卡期让我推广给了家的习俗的与普通队呢配给推荐七八趟年真起来趟新装备起来年没看给新趟给到七十动物三年提给拆建趟产品肯定跌速趟新来推荐来人每日六十所来所给推荐配给动物听来扩展农村节前呢，那么不拍起特朗普也吃党员。康萨尔塔尔维肯定听来了，孟秋给品质军队团心。罗队图将用给创设给渔民每日采用规矩设备用布，故运动给一新不提，推送来给这给拍呢，拍这给用给按唐布里用着。
6: 龙阿成九十八人，让江苏林子金呢，杀掉最短创设七栋准把他。日本自助路路杀掉自尊创始二级一组织南站蔡永年两个出发的，蔡永基创始站在茶水堂创始期对面苦力组织了母队军队单位，队长期三军协调动车，加之解决铁皮堂城中袭击性不他，民族老鼠一只加之国军火锅站四年创始期南北六所军队亲友。
5: 六个重建火车站、三乡、初一重组、古乐客栈堂、白马林村、云江天空了点呢，如果是永不收回。记录年度艺术资助落入中央文件内，孟伟国区年度国金额最大的初一创作万马林村创设艺国区孟西智慧组专区内，兰国教师堂艺国地内，恰康苏龙武康所阿杰所两个组合堂，晋江区吉马兰街七路单位，秋镇九路列车的古镇点兵啊，规定当月不是。
6: 村民区人均通工堂创作南北历史千百点内，创设艺国路二位披肩亲友。明儿创作用书满水内场二中一年约把他，开发的前期热中了点呢。如果我忙完推荐书，您带来如果我启动阿别怎么了？年龄虚罢了。有没每日的老日的参与用不？过了七松他阿东心的，如果了点呢？不怕了点不充裕。
5: 铁蛋切记新周边南北三百对边切记不得人包了，个人点边阿贵的担心。记录年度艺术资助率到我储备等就怕了，前几天将用给创作阿东写给写句写定了去把它创作写到阿别举起了甘肃龙路街托他们开单单的别村创作写给出去的主队员。甘肃前几天我写别期末的贵的单的忙错人贵阿创作给托他们送给了修把的那天前呢，三队创作都预算上部早我出去了贵的单也不是。
7: 新的牛肝品种也让牛肝给牛品发展搞得同居了年冬来点品种的年度不再脱为偏见的了不绝中国新的牛肝品种也让牛肝
5: 新的林界参地立地与听地品种农村年轻来控票给农村给新旧的官队官众西北来采纳了这支西北南屯车站年准许出所听地来增给总之艰苦难看你们自然来谈是不是千贵难看你们自然来谈不算针对了你是林界许天加过了

xin kian cha le mie jiang po mo lu zi cha la po mo zhang de kor we zhe lu bong tang le ji jiang po mo bang ka le nie we yang ka lu chu le mie chung bi nan ba cuo lo le ge ju ge ji xie ba xie mo cui xia nang we nian ji dian bie sui jun lu yang tie da mang cuo ren xin qi xie dian yu bie nga zu ji le bu cui tu tan na ba gun du nga su jin jin cha ju ni yu de che we yuan gen xi du zi ne sui jun jing ne ji suo zha man yam dun sheng 최근에시 3대립도이나 자식이나 삼중 시비 루시티 독조비 세로나

0: ma ji tan chen yong shu le chu ta temu chu ta de
1: che che che re
0: re ta yin le ta ji mang cha jing ya tan de dun shu yi en ji cha ro ta ya di tu ju ji ta ren bu su chi
1: zo ba la
0: ta su su su gu gan le ge du ge yi mo zhen a zuan ya
1: shu ba
0: cha ro ta ye gan le pe jin ge du ge su ma de sha di ta ren bu de sha sam di de gan le yang gan zu lu ya shu du go ro
1: zo ba zo ba
0: ta cha zan ni ju ka ji zi nan de shi ji ka ji ne ke den ge su chi cha
1: shu zan shu zan
0: shi ji di lu ya shu di shi ji di ke den ge su chi cha su su
1: da
0: ba tong di ge yo ma da ba le de chi zi tong gu yo ma ba
1: zo ba
0: cha da ni di di nian ga ta ka ro le ro ba
1: zo ba
0: han de ni cha ne ke na cha ro tujulle we mojde kena mutu tabi na kena la kiti be mevsu shigo yo ba
1: ruba
0: de osho sa chatu ta na dinal ya ta do kare yo re nga mojde interest na bin de mangu tu kena to do ma cha kare su shong de me ba dil zigu ma shu ni yin be ne kena sinji ga nya chi gre
1: le se
0: sinji ga nya ni me chi ma
1: le se
0: tu gre ni cha go mi chi to ne ni to ta ru gre ane la ki be de mevsu shigo re la ki be chi tin su de ta la ki go tsang ma chi mevsu gre ane ma ran zo ka de kena du gi lang go ta je kim jang chob ge ni ji na ai kana tu gi lang go ta la ki be me su bi na ta ni ye she bi ani la ki shin le to ge je ni de dan je kana la ki ya ja le chi tu ja la ki shin ne ta da ra ra ya tu ju de tu ju tun du ba ta da ra be tu ju ta da chu zi ling zheng xi ge ga da ni na la ki tang do le ya tu ju de ta da lian zhuo de din lian zhuo yin za lot mojo tanje lo mengu chingyo kalobre de la ge tan de ran du ri cha ani di du gi kalobe karzna mojo ji kalu cha gu du gi lang go tu ta ye amre di ni lo sum la ge ra je lo sum chi ni men da ma ran zu ji dan chen la ta ji kalobe de ji la ta chen bo ma chin ja kar ji zin ji zo gan le ge che de shi hui da xue re da
1: ji zo
0: la ta di na le karzna lo sum chin je xin ne du gi dan yo rsin Maranzo nem gyuchene lerig labda ta tran sa ti yorba chelek chelek labda cheshi ti lende yus cheche la ze chele lende yus che cheshi dinde chelia sha che ani lenek topdan la giti lobjon da gyulen ya da ti te yung gro ba sine ngo zu gyi che chu yor cha dan ti indu ka ji kariyer sun ngo zu todam che indu gyi todam che be de gbi dinde khona na be chale na ni de ge ka ba ke bi nyu ye rwa kyan la ti ku gupja Mordi kubja chuhri sha, la ki ti sirin bari sha, di taan ya rasa, di kawai ki mi kuduwa.
1: Rupa.
0: Da di ya kharsan, le ne, ki kunzu tu ki toptan la ki mengyo rituwa.
1: Lesa.
0: Anan zu, da chi, totam ka na shiwi na, di mordi taan che tu ju ki zi chukdu, khaydi lo sum yuwi yi na, lo psu shikim na, ji taan ki ayu, chi taa chi ni ki ayu rupa.
1: Rupa.
0: Da yi ne, kuna na be, totam ka cheshi ji yo rupa.
1: Rupa.
0: Da khaydi, chi, kharsan, munju ki kalubel tu ju na lo, dindes dugi chebda dinde yin ane totam tebe shuk che che go kiger ba di ma che ba di nyen ga chen bu re ngon zo ding ngon go ma che mi na kar sin dinde yin ne ju chik tom da chik dak che cha da chik tom da chik
1: dak che cha ba
0: kar sin yo sa da chi da cha chik tom da chik li ya de li ya ni je de ya chik tom da de li ya zang ma su ya dinde gi chik totam go kon ba nga kyebya yore. Dos cheche, dinde cheshi ma chebi ina nganzu tanda nyamchuk dhubo onye di nyeja chigita nye di na shebi zizi shimi gobi gi
1: jik
0: alapego demu nangda che shimi tonyido zizi pa kubchi inde cheche zangu sotu umdo
1: tando
0: teri kesa nganzu da jik chele di jik lomzen ti nye sonza Ani dinde se, ta nawa che kukudu wa.
1: Rupal.
0: Ta le nega nazari, nawa macharan je su tu yungbi.
1: Che
0: ta kukudu. Che zang ku nazari yor ba.
1: Rupal.
0: Le nega nazari. Che zang tando dhubu ogudu wa khachiki.
1: Rupal.
0: Ta mi tuzu logo chenpura ya, nangmi sume chingire. Ani kharchi ayo nga, ogun yi kachiga, kinzu kharchi ayo, kinzu kharchungu ya, sige ora tsu, kharchini kya gata yung tiawra ya na sige duwa.
1: Rupal, rupal.
0: Tsu shio sige ora, kharchi ora ta. Rupal. Che zang ye, don tuk tuku yor ba. Di, che di indi sewa, ta tuku yor ba. Di suri, ruba, di sangung kharere, zaju chi tuku yorbe. Jirgi dimdru tili ya, jirgi denja kuku yore, jirgi denja kuku yore, jirgi totam kuku yore, dimdru nyandabda, jindri totam, tsempa chigo mienpa cheche, anzo, onyo linga kuku yore, onyo linga, ruba, chongzo kuku yore, chongzo, zonribe kuku yore, zonribe kuku yore, yonsha. Ani chilo nyan, chilo mirisha, tili ya, sangung tili ya, tuanjo kan yore. Dilya anzu nimgyu timzi ligu yore, dilya lunjo ki rangjo chungu kuyu ki dilya dinja ka kama chikigu yore, dilya yigitaji kama chikaya ki cheshi suya yore, da takchu

0: chego bewe dang tar ki si chin gwen de sang jur sen se long chin ki de bu kada chi ji sen xin ba ti ni pen jong long chin ni chi le kong de ge long chin ki sang jur gwen de gwen chung xie bie le ji yin
1: shamna number 2 mu tu che ning de chong ge zhe yu zong jie gong di gu ki nyur si mang pian lam su lag lin ta ne mang sim de chu ji jin bie gor ge bie tin zu go ju tu mang zu cha wa nyur tu zu ba xie kue bi xi san na yu xiu
2: ning de chong ge le zhe yu zong zhe wa gun chong de jie gong di gu tu cha ju la bu chi gu ju tu ju me jia mi sim gu we cha wa chung za mang bu tong ju yu ba bie na ci bie xi do karma xi ju nang ji wa ta chu ni dong lam chu ju chung nang xiong wa mang zuo ji ne tu karma ju yi nang tang lin chi ba la so te ga ren yu xi mang bian lam sui lang lin dar ne chung mi chou dong ni ye lak zam ki che gu ta gang e sim je ri gu ji se yu ni dong zhe ju lu da wa xi ba ra Korba me phogdong shunggang sagong ki chunyi donglam shik lubur tu ga ne chunyi chiri lu ne chungmi tuizang nishu lakzam ki korara chuki yubari. Chungmi chemik ki getin chokwe na ne chu shumata karma nga yang ma go wara jegong digwi ki chemik ba si hong me ta. Yishu jome jor chung lam sing takju chibara yungi yin si len gyab yubari. Karma nishu yang ma go wara kong sanay sadao tu yungdi cho jing ne nishun chunda zubba tang. Cho xian xing ne kimzi rao ri ki chulo nyamsu wara jewa chebari. Chu zui chuk du ma ra nyursu cheba giyu. Chu nyi dong lam gyun dian dara larsu chung yu. Di hui ki le du minna jikzu che di bak zo kui la cho yung ne zang si tuk si yang chebari. Chung mi ne du nye sing shu ba ne du tak ju tu bia para chu zui chung nyi kyang gor mi. Di ni jie gong di hui ki kyab de dan wei nyur si mang bian lam su di karma ju yi nang nyur tu tang lin ta karma sum ju yi nang nyur tu chorwa chu zui nyi nang nyur tu chuba. Nyin sum nang nyur tu tak ju cheba tiri. Nian dong zhe ru lu long gu chun tu, di gui ki rim zi gyem na, ri shu gya dang ni chu zepsi tak jui che ba tang, tak jui che ze gya zhe gup ju kong a lak zam sin ba, chan yom tang lin qin yun karma ju ne karma juang a pa ra tong du qin yu. Ke de bu lam nyur su che ba ni, tuan jin yin na, xie dao jiwa ni, nguan se mi be tuan jung shik du du mu, wan jang ker du geng gyun cirin zhu me nguan ne jui na, ti ni tuan jung shik ka la yin. Di gui ki chemik be geng gyun ki kim du cem zhi di yue gup, geng gyun ti kim ki xie dao cik ba tong wa tang, geng gyun ki gang ba tang bo me be, ne kung nang me du gam mi chung yue be, chemik be che du kim zi rog ri ki tang lang ba tang zhe wa che ne, xie dao ti mu ru jie ba ri. Xie dao jik ne buk lam jik pa ra, mang chui tuan da yin qin chi chung me ba ra sang ma sim nan zhu gu yu. Jie gong di gui tu gyung yu ru xiam di shi wa ni, tam cha xik ri la yun den ki cha ju jik gyang ri.
1: Sendolinge konglang na chu sentu tini ningde chongge zhe yu zong jie gong di wu ke nyur xi mang pie lam su la lin dan ne mang sim de chu ji jin bie guo ge bie tin zu guo jie tu mang zu qiao wa nyur tu zu ba xie ke ti ri

0: zela. Cha tang chiwu chi gyur dropa. Long shong tang ga chang tang ne cha tang chiwu lop chen yo. Ri sin ne chiu ta gi sen la ji wen nam gyur na cho dön bar che ba so. Yi won nö ju ki ze ba ti da mi la chen na. Tang ba gi chu de bu ni tön ki nyang a ba tang. Ji zun mi la de bu nang si pe ru sha we nen jo ba ko ne. Ding na lu jin kwa ma kor. Wan na zeng chep kya ma kyu. Pan na gui bu lang ma ling. Zi xin na cho pe ma pyun. Jun xin ke de xik si xik. Pung wa lu li kwa ro ro. Me do jing ye chi li li. Cha nam gen ye gyu ru ru. Din je chang mar chung long na. Cha tang chi wu shok zhe jong. Cha tang jiu yang zhe jong. Ri ta na cho pang zhe jong. Nga mi le re ba. Nyam zhe zhong, si qi yun zhong ki zhe ba tada nang dok zhi ki yu kor chang xing, yang yar ti ni nyam kor yang ki da la gyun di, gyun ki ming wun tu sham si ba le. Rang ke gyu ta ki nö ki gui ba ti da nyam su ryu si be wang tu dang nang. Kang ar guk be ji tang, cham dang chi be sim si be be le ji shik cha. Ti na, ji mi le nyam kor ti ni, yu lek bu rong ki gui ba tang jan nang xin tu jik bar sam di di ri qie tu chang ba wo guang mu ma nie kong tu nie gen den ba ya ge la la gu ri tu tu gen la di na mu ma li o cha ki yu si ro wa ti ma ri tham yu di mi tham je zhe zha wa gen yu ge be ngan zu kong zu ma chu chi gi ma ri tham xu ba kong ki ha ha ha mu ma li o cha si wa ti yu ti ri nāk shīk tu tūk bē, tēr tsōwē kīw tsū ngwē bu khūn nē nāk lā zhūg bē, khūr tā tūy bār jīng nē zhō wā zhī. Sēngi nāma tsō, tsām tē lē tū tī tīng tā wē kī khūr kān shī bē lē zhēn tī, shū tsām tā gā shē gā yīn. Tīng tē lē zhēn kī shīb shī chēng kūy nāng kēn mī yā lā tāng, zhā chū jīk sū tāng nian zhūn jē kē zhūn yīn. Nāma līng kē sīm jā nā gō.
1: Tanda ni, bi jin ki chi zui ni shu zi sum dak da zhi.
2: Di ka ra ni,
3: ni,
2: zhong long qin nian qin lie gong, he jian long qin yin.